0: diana bu bat ni na tim li nechol ko ni wa be be be ka kan ko aya ma di ni wi
1: Radio.

0: diana bu be ba bi na tim li ne ciol ko ni wa be be be ka kayin ko non aya ma di ni bi
1: E.T. Winyo or Radio. Pillon chun kere wer cuaro.
2: Pillon chun kere wer cuaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
1: E.T. Winyo or Radio.
4: Donc yiri fer winyu kita kana metia doni rangi ye kanyo wai nyo pe wai wereru working man.

Gino mo kati tung chi mister wang mai yenyo kore. An ni mo achiel an dok adi chunye we an lim pa wora petwer lale ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer lale ro. An achiel wot pa o malaba ikar mo kuno mister an no kuno jan. An ni mon weng bok chelo biye jinja chia berke tam ni kwa kumi an aboy di ikin ge kuno. Eto mon cha wa win gen doma doma man tu gili chinya teng gena da tema yene ana chinya music mo magwa ko na parker ke nying mena boy be locos man chiki kuma be dan gu pon kana na maliet he man na ke kana na pori ngara mo pori ngot belletik an mi a pori wa mal ko man tu gena mister boy be locos man ki kome ana wati a boy ayela donc pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira chuli gang wakoi chinen, but ana wachi aboi, aboi. Kone reti mkid meno kono be mada. Eto ane chwaka wara lea lea cha ulo dan ki kona cha wachi ha, aboi karpor ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri ganga la dira boi mister, apuali tu, loro nanga mudun hee.

ki kuma be ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le pare ana wati apoi good I karma da ne an ke pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe ne wa e a boy we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e wata chu ni du cho ki ma cho oro wa e ko mo babu do ke nan weti ka yatu me gi danu ke chu ni ku ya wa ha a boy kar o ile ga da do kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa e ko ngar cha ni nya dundu nya kiliri yene di chi ana na ki kome ana wa chi mana ye boy ana wachi lu boy te ana ber ki tam ne gwa ma ma ne pian na chi ger ma ma ne poka poka ne pe kar la lu ma ma ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma chi put geno mo pe e cho wachi mu ze wa ka wachi le ba cho le ti ka pe nge yo yin pe nge ni diang muti ana ye karuke ana wachi mana ye

Wetur, an amete ki pende kwa madam se mister, ti cho wache ni ka kuare manok. I karma cho do dugo, cho kong doko li ngata, ya ko dwaka lok weche amone miyana wache warbe, an amia chet wakama ene ti yeni. Kara miyana no teo beru us girl pa one at anone, chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister, a kuali tu, loro nanga mudun, ana wati lu boyte anna ber kitam ne ka twar me ko mo wor wan kiri wako chim win lok ma mana me in komiti e to wati mo zete makki ja lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dong pe ba pe yel wi ya en to kai bi chierba mange at ken ken or mo mala ti na nyaamo ber ni me ti pen ti ken ti obu nyoto du gore kam yana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dong pe lu boyte gena dong pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera anena a wini ka cho wati gidan ne e nyak lir we gat werba ye ro ma tin yor yor wa kiran muze dugune no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere don pe

jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir putti bu de ka ci wuy met anan wati a boy ay live na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane kuma yang war ma tikata mak luoni lok moti ano ga cho kwot mot ka ta mati tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye o mer kay nano poko kala ne ki meja mak wiir ko me ki vanis te kay min itu ar pan pik dek ne riyo nyo nyanya gen chak wan wan mala mal ana wacha boy do e I karma da pa nye do dir pe logo war mister ana wini ka chotu ki chak log ne nan ba muse a tiki la kir maler mo kan ma da ta pi no ne kom chao bi chele ko mera mo nyate pokar ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor kar man dok tuo mo tie la ten ci dok raj do la ten na man kir yan ngoma dak taw choy ne mere mo nyi cho wati dak taw wati mere mo yat mak luone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tieno kir ene wadi ha a boy ana bere kan gine way kon ken ki de kar man tay bi yat man yen ma pur kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci orito ramo ke la la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana wini ka cho chet ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etien jo mati ka bin yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu ji tu toale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Jang muti ni mo ka riyo na mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. We re yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboi cher lok ti dyang

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
2: iwalang yo biro tela loko kaunu pene
0: iti winyo o radio biyom yekere wer kwaro
1: alishani winyo
0: bimara me pachu iti winyo o radio.